0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Mechanic Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: Hottest hits. Hit music only.